0: Kiolong ejuma mosi sadomnare enkagenya omesa shoso ngwan enkagenya ibwirare antena nai Maya FM. Egeji nde manoto skiza tune kipeke ne share inspirational motivational jokes arake Bible verse show Bible verses tinera ora tuto joneno nera waki 23175 now free of charge ningama confirmation messaging wa Safaricom nilatume na duskiza tune kipeke ne share inspirational motivational jokes arake Bible verse show Bible verses
1: Maya Ian FM.
2: Ore serena nyugi.
3: Nesira ki yogi seriana.
2: Ore doya ngolo.
3: Nemwi ki yogir mayenat.
2: Ashire gino ngire shine mayen FM te maili tisa.
3: Enkorika.
2: Olo shibora.
3: Enaibor ke warie.
2: KMQ.
3: Ngatu.
2: Ndire nga yudi adu ngire shini no em mayen FM.
1: Maya FM.
0: We, ne yako tanduku yangu.
4: Yes.
0: Ezo negra nyoka idabashiltunganak. Tenja Mache Village.
4: Eji toke ngore za maria ngoro yeso.
0: Eti yana jikoni.
4: Eba ngwata sonda. Eti nemendo kisa nge jikona. Eti ushi ya kiri kulia kote jo. Picha ya yesu imetokea. To suiti to yara langare. Kanda leba ama kweni.
0: Ama kweni.
4: Nebo ito lengne lapa kato wana kuldu inye. Mkiti ya peti kine shoro kutu yoldu inyo. Nete embeka ya langne angare. Nete pe langne angare. Yankolo nga imini angare. Nete pikuta rengiti reflection angare to suiti.
0: Yes.
4: Nijo lungana kimpisha Yesu.
0: Eji nele.
4: Na hatu mwenye olwari.
0: Kia muda lungana kwa lele.
4: Ya.
0: Njo yu kwa ratio tile murua. Hanyo nalo tatu kate murua poki na bani. Niti ushoki yuki na simu Safari kumo Airtel. Yalo kile kule SMS. Tera waki yote 0785929283. Njo yu kwa ratio tile murua. Mba na ipertha biashara. Na ipertha maendeleo. Na ipertha juna sabi masaa. Beyo masaa. Tosoko nini. Nkishu. Nkerrate. Nebonda iki. Jo yoga ratio tile murumba na ibere se yeserian ni keje yeserian item kopinyi kita dua nara sate mulata ta na weekend ngolonga juma juma mosi juma pili yo kile bolo do daga jado county
4: wacha tu ora tuti le murua
5: ndio wacha sa kagweni amba soba ami ndo la fazla di mau e ke nya na na nge ringi na nge rulunga na se dai ba o le ra na ha ru mo le e u o ko ga ni ha da ngo lo na su su i jo na na ka ya re ra ga na na na se di na go ge ra la wa su su su ha ga ra u ni go ga ba ga se e u ro gi ni ku le ne ga ni ku le o su gu go na di le se ga yo le ele nyo ke ta gen para ele so mara de jara sukulu ni na baba ma za go je go mana amuje de ni mal muni na en kura ro ni si su ko gara de ne da e so da para gua ai ele na ga dia ba se du ele ne lo ti le mal muni de ne ni da lo na de le sukulu ti de ne na ba ni yo sukulu ko le ko mon en ke so mana de bo ne da ele ni ke go na ya ga dia si tambo ko ko ko nena do rosti ni jada za ko le ju ke ko le ba ni si ka da ni o ho do ni ji na yo ni le bu ba amla mrde da ma ga de li da silingi am sin nena ni ji na yo ni le bu ba me ni do na na za ko no se de ji ni da nena do ro no a ju la la yo lu ni ni lo wa na di ya mu ga ga ko le ga ru na na ge bu na ro ri na ji nena da ba sin jar ma so ma ja na ra de ne ja ma ko mi ji ku le ni na ku na ku na in na yore ba min na nu na di le ga de se di de ga ni ta ni ka se ni na wa de bo ma se na du ga ya a wa de du ma du ga de ju e su ga ri ne am bi ni na ga ga na me am bi le ga du ga mu e di na le no ni ja a mo ru chale
0: Ole sapit temau nejo niki akol tunganak o pale sia ye murori
4: ndio
0: ne juge lebo ina ya ngi anengi yoget
4: mere ne nyendu gengu e murori yela jo ga ne rito brake isizare muri le ga tungani kage mera ke sia na rabala kitweji
0: ehe ai ediketi kati
4: ali no cash cash ne na bole la riko koti ka jado na wiki
0: we
4: we ke ligi ne alo ne ndoki ne limu sini nyiro ya
0: ejo shokola ne jo
4: na ejo ne mutana ye mara isoti en ala raje madoshi
0: kwa ka nyiro
4: mara isoti en aga mitro limu
0: ya na na ne jo ne shoro ne ngorasha ne ngorasha na na ore gibi ya jo na shoro
4: ajo aranso che research na ga jo ra bana sana ngorasha ne no bata sadi puani puani Israeli laile bua luka kankopor masai aina beji ngoro asha
0: mama asha amkaji ka aisha maba ne meyoro masara ja aisha
4: asha ya mgana asha ya wana nasi yanga wana nabua nanda sadi wa Israeli wana amu nige nige swame ya nanyu kuri kimoji na ibumuri kimoji na ikonji
0: hani ya nashinado
4: mwoto nge asha nkupashe nige nige nige aja
0: Tomon
4: ya ngi ni ne buage
0: itwayam
4: ne ligi ne ngora
0: ene ngora yo nai horo do lidia bangai yo lo hinan kaja maxini jo lesa vit
4: a sho lengo lesa vit mo pongezi sana tolatu le murua 82% kabisa
6: era tayari benja lala enkisoma ino Nena KCA University sukul nitumienge no nikinjo engariano esiai nelo joduguya intake olabal yudo lalari longal sinere otikidam oile tijingarara KCA University nigelu ina nionias iteru School of Technology School of Education Arts or Social Sciences School of Business tenebo KCA Professional and Technical Training Institute tenage certificate iyo ninderunye aragi diploma degree Masters, PhD, aragini nye courses erishada drop irumbo ogin te KCA University. Irogi si agu indi marasa engisuma ino ana full-time, ESC ilagwa a distance learning, part-time niginjo siye erishada weekends tena ninje irumoyu. Ore degree neshia niara C+, ore diploma nijerunye C-, ore certificate neshia ninoro D+, te KCSE. Tabaigirara KCA University amugidi Ruaraka, Nairobi CBD, Kitengela aragi Western Campus nari Kisumu. Inderurara engisuma ino te KCA University. Tenio niolongumok toshesimo emu 0709-813-800. Aragi email emu callcenter@kcau.ac.ke. Aragi ibaigi mtandaang emu kcau.ac.ke.
7: Uri dono aldungani pele pele ngishu yenye neti angkatini nemele muno angkatini ingiriata Eremaya aldungani leitu itimu siligi aldungani utudumu ngishu yenye tolchala lo nguruona nebele kenye taasidai tana siligi pukio longi alamisi sare enteiba umetaba ikisa uni enke warie teatu ankawilele mayan ibuidare Sylvia Naini kiaki angkatini elo uibele kenye ngishu yenye tana ngasiligi teatu ankawilele
1: Mayan FM
8: Kijashe olaini ninguni langle Mayan FM Amo intagolo lo sholan Naina pijegeta ewangan tolo sholema Mato bulute nebo pijege bula Iri yok tiniaro lomoni liyune baga Mayan Iri wargile weli no emu are na bo Urmosori urmosori are Mayan FM Ewangan olo shol
9: Osinkolio lesa Teatro Mayan FM.

0: kaji Britney na yana dilo singolo sida yulendo yi ojo la toyi no gera bagna yo songwan ole kanito yi orato mo la ni moni na jok na karibu sana roi atwa oramati ne wigi sida yeno leng e wigi toyi yana yare olapa lyo do ne kiri janga dura mo gana mo ban tarik na bo apa juma ne na go e wigi toyi yana yare olapa lyo do ne kiri janga yana shiran karaki weekend dani kinoto kiri janga yana shiran karaki irbo na dorpo yo kero na armo na kanya olay ni ngon tene goji ay to gidem kuna sabu golleng golleng golleng golleng kipo mpaka sana ne kama kawaida ne mena ndara ko benten kite sheni arara ay to do yi e munen pay na tene goji ne mera na bolo ni kiara mi dubabo lo ni ruth dubayen ki sume nyaba na ti ya ko arara ay mudede do nge e mudede kabisa na tene goji asile gadi sa yo ronde jo de william kegel e sa ya sha e diba na se gilen kyok wala bra la yu william kegel mo rabe de ngajire mo rabe yengi de shi leshi we ni se gilen kyok ni jaluru ni goji eh ni jawar ma sa ni jime ju ngoy to yi en karet na ranyo wala ben mo ra radio yang kor na ro lo ben ra ken na karet na ra na ne na wo shan karet na ben ta se mo shol me lu yang kar na ni Good morning. How are you?
1: I am good. How are you?
0: I'm good.
1: Mm-hmm.
0: Nice to see you.
1: Nice to see you
0: this
1: too.
0: This morning.
1: Mm-hmm.
0: This new week.
1: New week.
0: Aya, eki jitu ingai.
1: Ala ore ronga na kadi Jemima Masiata.
0: Mm-hmm. Jemima
1: Masiata.
0: Masiata. Karibu sana. Waramati. Maro le hani wito corridors
1: mhm
0: ndu wito nando saiti ayo ati ko ndaji
1: mhm
0: ndaw leji ko lomon
1: mhm
0: ba na wona jo ngolle taro orbo embos
1: mhm
0: tangamuna selenke
1: eh
0: taranga masina najo karibu atwanyo
1: atua oramati
0: ati ko ligi ka jo ki kanyo piti ene weji
1: mhm
0: yes na de mudana ba
1: mhm
0: ro
1: Ajeni weji,
0: yes.
1: Tengaragi enkisoma,
0: yes.
1: Erona di school,
0: uh-huh.
1: Agirala raidip,
0: uh-huh.
1: Ajendo gina di attachment.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Nyagu kegi budari rola ba itino oibunji.
0: Uh-huh.
1: Mm-hmm.
0: Karibu aja, alabobo.
1: Ware, uguni.
0: Uh-huh. Okay. Ashole karibu sana.
1: Ashi.
0: Na atuwa oramati.
1: Uh-huh.
0: Nigisilega ajo arasnjeni weji.
1: Uh-huh.
0: Na impadu ito otunga ale maana.
1: Uh-huh.
0: Amukinjo iye enkisoma.
1: Uh-huh.
0: Tenebo la yini ngolang.
1: Uh-huh.
0: Umara la yini ngolang na haba ito yeke. Hiyo la nasi ayuli.
1: Mm-hmm.
0: Eyuli kabisa.
1: Mm.
0: Mm-hmm. Yota kia kadi. Mm. Karibu.
1: Ashe.
0: Na inga msaidu wangkaipo kirale.
1: Mm-hmm.
0: Na karibu di yatuwa oramati.
1: Ashe.
0: Pekiti mungina aji amati. Na wala ini ngule ni waji. Kibu ilado yi waji masiata.
1: Mm-hmm.
0: Ika sinye sumiado yi anasi ayi olomon. Sindiyo?
1: Yes.
0: No rendio yi.
1: Mm-hmm.
0: No na rendio.
1: Mm-hmm.
0: Karibu sana.
1: Ashe.
0: Kiri ambari na mbaka sangkapi. Mbaka doi saisiet.
1: Endama.
0: Kijia lisha duka jaro oramati. Lisha ni kijo ongwan. Sa unwan karibu sana laini mwani Maria Madrana baka jangkarna yola shilangiteng
1: onanu jemi mama siyata
0: nikijo na ye karibu sana atua
1: oramati
2: Mayen FM Classified Ola ire moni nenengkaire shata eare enkire morena tabawam iterede ne pere misho nenke suenda tembore ye nanana Kenya Seed Company ebungagino osimlo seeds negi agempe kusidai na itayuenda tembore ye ore ane analimula riaglo loingange le Kenya Meteorological Department ajuge buya tumenchanto muru wanaba sholo shom na enengkatana isha nerede nolchampa lino ni unirupaye kugulia daikina abasham kulona arpaye ko isha kijabe mkobini mwa tena akurupurgel tu nempeku e DH04 ni un hybrid 517 513 o 533 to umuru aneme purgelo leng nemesi osubuko neko wale to osubuki na mpeku e hybrid 614D 629 628 6210 o 6213 na anyore mguluboni wengi jabo subuko kera siku liepe un anempeku e mposho e roskoko o kazuri mpeku e nkano uloikempe ormusung Gujet o sunflower tabaikilduka ile Kenya Seed araki agrovets nanyo rigino pembe rembe kuang nilatum embeku nikinto berate narishata enkire murim Kenya Seed Company mbegu bora mavuno bora maisha bora
3: Mayan FM Classified
2: Mayan FM ore olo short walchomati newang entaisi

0: weke langir ke jege niki pur burgeli osubugi tenko bo kinne namma nyorma sani
1: asragi na bombo indina apsha na maye ne fm tiadu wode gilgori sendro lolo lolo shire transmara
2: asragi na bombo indile maye ne fm taga undurige juado
3: asragi na bombo indina apsha na maye ne fm taga undena ro
0: la sirak lang lolo mon o den kariano na dede
3: kajan karna daya da seneya
2: kaji David Ole Saini
1: kajan karna Elias kitiapi
0: ningama tembolos ultiden dino etia wangana o gereshota tena baikiasa
4: Mayan FM Mayan FM
5: Mayan FM na bohumpu itina abishana enini kato yuk naro kauti tenoro
6: kabisa na jeri mbara kuna sai na hala ni ngon songwana ya mbala gani ora to mon wele kuna sai ki jeri tara ni grajo onwan
7: songwan
6: onwa songwana ni ngoni ni gana jo ye kare busana de jongol ngon de bodo indi jaga yure na ikili gira mari de mon baka sanga bi
7: sa sit and down
6: baka sai sit and down olai ni ngoni maye na lo
8: hello che
6: wo he suba ndagwa ya
8: lagai shanga indi
6: shu suba re de gwalai
8: e janga ga nyene gora benje che dishu nyere ngang
6: nena de jensi
8: Enjian.
7: Eu.
8: Atinha de. Meira era que daí na maragena não.
6: E vai.
8: Oh, girara nga mare, solo lenjira nga na chega bune.
7: Mhm.
8: Aí vanga gadiro se banja bune, dinho ira se banjen de senga ina bonda dogoya.
7: Mhm.
8: Era matara ye ge girara na ra ai de banga bige de yo se boni de bilgori.
7: Mhm.
8: Tava lá do mai de jungwa.
7: Mhm.
8: Anga se de jungwa se bene, de jungwa matande ra bune.
7: Mhm.
8: Lebaran tangga dia nak aku bolos tuh.
7: Mhm.
8: Sama nolak dia nak aku bolos tuh kaget senengnya.
7: Mhm.
8: Nara bagi saya drama di sana aku punya dini.
7: Mhm.
8: Lima saya ko kira kau punya lain ini. Mhm.
7: Naik
8: bodi lom dia lu bawa apa sih bahasa dia dah kalau lagi jual dah kau punya.
7: Mhm.
8: Allah tu lagi.
6: Hmm.
8: Orang dia agak senjata yang gede.
6: Hmm.
8: Entah macam mana sendiri masa itu asyik tu bapa ini sunar mera bayi sama.
6: Ah, sholing.
8: Asena
6: lenye na rent
8: masema
6: jamu ge jaraga jamu yanawu. Yo ro ki olengo ye kabuno olenga shon dai bola jara Yes, de badia te jongo.
7: Mhm.
8: Hello.
7: Mayan FM hello.
8: Ibo ole.
7: Ibo oleng.
8: Kaje ni jasa.
7: Mhm.
8: Ari singrene.
7: Mhm.
8: Agara rojo ole.
7: Ah. Arangamwa.
8: Korinda la helengre.
6: Lela nanu ma royi ologwasa. Good morning, the yellow wassa. Get out the yellow lame.
8: I
6: lay a lame, you lend a note. Eh? I'm so
8: hungry.
6: Eh? I'm so hungry. I'm so
8: hungry.
6: I'm so hungry. I'm so hungry. I'm so hungry.
8: I'm Kagere la gir ba mu bogle ngon mero
6: ehe
8: baga gir ba genne
6: ho
8: ando na bokle ni numero la ni numero la namuru e singre ni
6: a sho le ngolo gwasa thank you a sho le ngolo gwasa de munana jeto ene sir ngi raine good morning
9: wallahi
6: woy
9: suba
6: suba oleng
9: ero ye sangi gi
7: aranga mwa
9: mama jinya na de muru yalla lera
7: mhm
9: Ache nyoro ro rilanga ile zoningo.
6: Amen.
9: Nabi ko ngwa songwan.
7: Mhm.
9: Anga brani babai.
7: Mhm.
9: Anga ngwala nyaga bo gineri kito yo ko chama.
7: Mhm.
9: Anda sara nyoro da dyo ngoro brisha.
7: Mhm.
9: Ngoro ngeli.
7: Mhm.
9: Ogaro ru da naftali.
7: Mhm.
9: Orwi yalo jelle ne sege ngo ko yenye.
7: Mhm.
9: Onda sara nyoro ro loi.
7: Mhm.
9: Onda yalo sese rigito je.
7: Mhm.
9: Ondo yala rayo nari dongoro meri olde besi dongoro lava dongoro nte nini?
7: Mhm.
9: Ada wo gineri amari yendai.
6: Ah, sholing.
9: Ayalahe.
6: Ah, sholing, sholing, sholing. Diri najo inkishona imna na grai dongoro. Adol najo rukulwa le or pastor jo pastor Robert Lisa. Tewe nejo doi mutaitin. Nejo kia rangkishu imiet na imna ro nagishu na ne mama bishop Musien. Kishu la narai mna imna. Bishop mama bisho bishop mama bisho mosen na ngishura na mina ronke wanchani ti wina jinko janda baraka jaroti die na na unakshimet ti yangire sirwa na dongo dongo e neti ngishure barikon ni doksi ako e jinka she are ti yemuge wangkasha barukwe nebo rocha ke jabri dola ni mune na kishun kishu miet ndedi kito doi mara na kishu sabu inu ni ndedi inkashare iti yangkasha mugie nebo barukwe nebo rocha ke ndedi yangkire ndoi sirugwa adongo kido ngoy unkishare barukon basi toliki na roi orpaso yijora batrisa amo ne mama na jini mama bishop musien tewe ni jonki ya wanjani toshoke na maba pastor roba disa 0722 832 076 0722 83 2076. Tuwa longi wanjani ni weji ya nasiria ni muraitini tuwa longi ito kilikuri ya na muruwa kajua la city mwede mwede na kubetini na nakishu.

0: Thank you. Kala wena simu ni agira dunu.
1: Network ni sidai.
0: Aga mimi mimi dishana, ara ndugu nyara ngarna.
1: Na ndo agira jo normal dishi.
0: Aga nyara ngarna ni arara. Ni au.
1: Kabisa.
0: Ni njoki ni ngasaka asu na bage ni kias. Ni ngasaka yang nyenabu. Ndugu ama yana ngangkai. Ni njoki mikira manya.
1: Njara.
2: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
3: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
4: Ure mane na nyoke kira mmaje shoye Enti ya masi Emmanuel Elegiseme
5: Nchanka yana she Kama yana yo keto ripo ito tune shi
4: Tenebo PK Lelion AKA Saitakwenye
6: Kaya kishu muruga na rangarn tatanish Muruga na ebala Muruga na rasaka research Olopenye
4: Kemaki nikingua nare siya solo shole Kenya Tenebo weni atu wangisho
6: Kure ntuki na gerar maasa ya lao Neri kure All tunga na ona virolo sholenye saki
4: Tia tu yanka genya MINFM
6: Jagebi yaku Osene tayi La kora waka silino Ibi soje soja kora gafane Ningwe na shomara Na ya na shomara eti ndoki
5: Okio longe juma tatu Merabeki juma sara manare Miroshu so mwana MKD
4: genya MKD genya MINFM
7: Osinkolio lesa Tia tu MINFM

0: Cabeça na jere mbara kona sai ashe melodo yo lenge meloke meloko lengo lengo leng ehe ke jiti motio por lo sungolo ngor de sa tano le ganyo o do le ni moni na le jere ba nyara solo shole kenya na betari do ye en kong kajado county eh da la jere ba na wiki na en ngo bor ma sai
1: yes
0: marango pa juma aramisi tiake o rais en kong mamosi
1: mm-hmm.
0: o jengole e jengole samburi to kidu mapili
1: mm-hmm.
0: giladu arachu nyage na ka jado nyo ngolonge jumatatu itina raidi ankong ka jado no tarati tua tua nada mamusima ka jado no zaitni goji
1: rakaman mana
0: yes na lo na rusu bora so lenga mu raba ndo luka bina gira balu ngora pa jumatatu tiki biko mamosi tiki biko lo longurman na mashuru no kete do no ngajara raba na ka jado bogen urana na ko pake ka jado no zagira ka jado
1: Man.
0: Pole pole.
1: Mm.
0: Lauta osibudu kabisa.
1: Mm.
0: Atu mtaye mwenyo. Kwa rais. Unwa so wana lani mwenye kwa reye?
2: Maje na lo?
3: Hello.
2: Yes.
3: Alaki.
2: Uwe.
3: Super.
2: Super uleng.
3: Ye, raguma siyaza.
1: Aranga mwa.
3: Adi ngulenda masibino mayana.
1: Mm-hmm.
3: Ewe nipo bro wan.
1: Mm-hmm.
3: Kamo le wongo na rungo nule reu.
1: Mm-hmm.
3: Oh,
2: so you are not going to be
3: Juliana
2: Mayan? Hmm. Oh, Juliana. Yes, Jennifer. Ah, so Len Jennifer. So Len
1: Jennifer.
2: Hold on, Marina. Mayan. Hello.
0: Kwa la siyo ka jo network. Ke credit. Ajo na si na no. Ida network kenye. Nada jo ter kidogo.
1: Network.
2: Mayan.
4: Assalamualaikum.
2: Oye.
4: Suba.
2: Suba oleng.
4: Olo yese hii.
1: Aranga mwa.
4: Uye Nairobi.
1: Esida yoleng.
4: Eee.
1: Eri rare ngolo.
4: Yeso.
1: Mke jengo mniri.
4: Sibe yengo mniri na wali.
1: Uhum.
4: Jato niko brobi.
1: Uhum.
4: Na ulelo.
1: Uhum.
4: Yave na ulo sungwa.
1: Uhum.
4: Lugo ulo laga umwa.
1: Uhum.
4: Mri siwa ulo lo ngara.
1: Uhum.
4: Kama mga niya kwa wari kitoi
1: mhm
4: honda iji ndi kishoni
1: asholing
0: asholing ule ule kabisa na jari mbara wana sa yole mgrana abuduwa ya grana ya jomwan sa unwale facebook ala sanjanda ya jodo yolo kilwe kaja esi yokuwa ling shome mpeja jandi ni weji maja nfm 100.7 yes wala hivilo ina peja jandi ni weji
1: mhm
0: tanga sarasa nubaja yake
1: uni
0: yake tanga sa like
1: like
0: yes wala hivilo like
1: mhm
0: ni grow
1: mhm
0: chomo comments te wa rona gaja
1: o
0: ngwan ore ne uni ni share
1: yes
0: ba yes na bugira uni na kya ko kabisa idjunga ring kresheni zare to yok
1: kya
0: ona to na sire dorika
1: sino
0: ore share na ring kresheni ni gas no na ne bi gas na to na bo yok gas pe ko sominyo lo ki li kwel no ene ni nguna ja
1: ena
0: inderi wala ni nguna mela mar kabisa manya sire aro mele singulo ni jana shami ojo itimiri show ye

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita niki magemba na ibirta yokiro losho. Ibuitare o lashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero. Olesendero. Olesendero.
0: Kabisa na jiri mbada kuna sayo marijin enkigwana oramati.
2: Yes.
0: Niru wa atopi kwa limu. Orato bini kiata, mitabule na wiki, na kiruwa.
2: Kiruwa.
0: Kiruwa, kabisa,
2: Ule.
0: Kabisa. Hili hapa na nduwa na imiokotini. Det. Na imiokotini kabisa, olu shwele Kenya, ajonchere, amagira nige magendo na jie njungori.
2: Njungori.
0: Njungori, yes, njungori. Zone njungori njendushi nige yolo lengu, na njendushi takudu yolo sana sana, na mko.
2: Yes.
0: Mamo, kiyo yolo shitaro masayajo, wale njungore engop na ala yuko ikaja
2: oju
0: orape isho murugu nama yena ngaidu shala yu nisho ndo
2: ndoye
0: ndoye na ala yuka idungo ninyo
2: engop
0: wale ndoye nebo doni jipanga kake miyapa ulongo tini neba leo lenga rabaragi ajo wale nkera wale nyo
2: nkera
0: na anoro ndoye ugu nerisho esebara enye yaani nijo ure la yuko ntoye tia lura ra urukirele njungore na ya randongi na ji equal standing under succession law yaani kejo shiri ulo shule Kenya kerisho pokirari ure njungore netu mnyo
2: pokin
0: netu mpokin na isi ni kemagia na mo iridi hapa ole obu homo kotini ure bele lepa yankotini na alinyapa kedo yi wala yunu ya rele nyo
2: Tenangenye.
0: Era siapa nga nashara. Nelo kotini. Nelo tala yungorumba la doida ra na isho duwa mila shikima ilenyo. Emenye. Nelo nanya ajo ni nyadu jia nari pigiro ninyo. Ndu naji administrator. Mera ni administrator lenyo. Lo mali. Emenye. Tengkara aki. Ninyako layoni. Ninyake nkera ayoni. Asho ninyako le. Tenyo.
2: Tinangenye.
0: Kake. Nyanya yu kotini. Nijogini apana. Mekenchu nesibata. Ya mwija kwa layu ni. Pekenchu wadi. Nda shi. Yani pia kwa administrator. Olo penye. Ola jungu nilenyo.
2: Loo
0: mali ya wawaili no. Amwija genyo.
2: Ola yuni.
0: Ola yuni. Ule njina karake. Nito ujiju. Ejo unukote ngaraheri nonu. Noona. Negelu nina bo. Nijogini. Ndipo kirare. Na ita shiki. Kunanyo.
2: Kuna mali.
0: Kuna mali. Ule nyangara na ore. Na ake ore. Aito. Aitoris. Amaiju shiri yolo shule Kenya. Ule ntito. Ule nkayuni. Oo. Nerisho. Pokin. Meara yengere na ji. Enashumare na. Ne meara yengere na ji. Eniaburi ena. Kasi nike magia nola ini mwuni. Pe yemiru mbalu wa miyoka mo. Yengere yonko webele Kenya.
2: Kasiba.
0: Niki zibogin diabori ingira na barulo shwele ke?
2: Le Kenya.
0: Na niso moshiki karibu lo shwele Kenya. Na kejo shi ure nana Supreme Law.
2: Keseba.
0: Niji shi karibu lo shwele ke?
2: Le Kenya.
0: Kulo shi agini kusumagi jisa ingine katiba. Akibu lo shwele Kenya shi agi. Piri mugi, ekona aja?
2: Atayolo.
0: Piri mugi arado hii. Arayolo, ajolo. Kanyo shi, ejo shi diyo lo shwele Kenya. Na nye doma, maibuse agedo kidogo tu. Piri nga yuwe menyajo? Kanyoro yeye oshiyo karibu olofele yani amorisho karibu olofele Kenya era shumuli kusiri yando ligara normalita oluruzi nenyo kake kadiba na doshi asabu
2: aishinda poki
0: alang poki toki alaini mwoni kejoshi tini sunda rado yu constitution olofele Kenya na kejo this constitution is the supreme law of the Republic of Kenya. It binds all persons and all state organs at both levels of government. Tunumora, eji ena katiba ninye sabuk alang
2: kulepoke.
0: Nejo na akibunge ninye. Ninye na ibunge. Ninye sirgali kitok. O sirgali enyo ya aburi. Yes. Wazoro shikariba olu shile Kenya. Na yani kispasidi. Kule sheria ni moja na hiyo lazima rushi yao sheria kwa armasa na juu kwa mfano kwa arnaji sheria injunguli era armasa ni kwa peye ya kwa mali injunguli nemi na mando yenyo Meja bayo sabu. Negera namba yo lai bele kenya. Kasi nega bayo lai nungoni. Ajo ama yo gara masai. Tiki aranya abari. Ajo. Kede shiro lufele kenya jabu di nungoni. Mela yo kawo jingisho. Na era yo lai

0: iyo rabbi ndaw lo na amala ni ngoni min meeda jere nya gara law yu ata te ne min signal ni nanga app
1: ino app
0: te ni nim pambala ni kando ye mi jere re na app te ne rek bi ni ni ngoro ngore leto te simu na nga nake te na app keji media max
1: waves
2: o sinkolio lesa teatro mayen fm

0: saisedandama nakaishindorobolo mundeto majane bina bomboi dinara na afshana ka di Samson olegewa egelo sergali abona jadaron ka jite county ke juandon tenebogule county ni holo sole Kenya etina ina muradi jadaron ka jina lek bay kulie muradi na grand sergali Kenya Kwanza astina county olomoni loy balunyora is William Ruto eti parandenye tina county horke juando hegirana duene na muradi ni na graito berre nelimu na jukera siore serikali siyana sabugoro bia niti na county horge juando pe lo dugu ya gira bol nena muradi ni na pansha shomona dugu ya rais gira haita manyu siyana horbari barani iti na county horge juando temoyu kopei nelimu na jure nena muradi ni maendeleo na kibuna dugu ya gira retu ilipara kule county horge juando pe tumduboto sabugoleng Erona geti orais na kaundur ke juando den karake muradi ma inteleo. Ore na ge yani jane shomona do koyor gavana yi le kaundi horke juando Joseph Ole Lengu e gran rebesiana sabugo muradi ma inteleo na shomo orais William Ruto a bol nelo na si de goyita manyu kulie temurwa he bunge e moyu gobe yi horke juado.
1: Leo umetuletea lami na leo umetuletea mazuri tele. Watu wa Ngong kilio yao imekuwa ni maji na mabarabara za matope. Umewatatulia watu wa Magadi haki ya mashamba yao. Watu wa Amboseli huko South umetupanga vizuri. Asanti kwa kupanga watu wa Ngong vizuri. Naomba wana Kajiado tumsaidie rais amalize zake 10 alafu tupangane huko mbele. Na leo mheshimiwa rais, watu wameona ukipanga mashule. Kuna shule 4 hapa na ni shule kubwa. Wamenipatia account zao, Olkeri Primary, Ngong Primary, Ololua na Kiserian. Wameniambia nikuwapange. Tutasimama na wewe umalize zako 10.
0: Lomon hoshimo dogo ya greba lunyor governor yi lorke juwa dojo sewole lengweli muna joke wira sherine bora is William Ruto bali ya minister nere shagi ya rubata ya riporiti ya tulo shole Kenya yoloti ya naso ipan heno leto ya jare kashimo dogo ya grei levu holo shole maate ngaraki heri kolora is William Ruto ya imaka hinobi na minister yiku lomon ele muna jura na nilo dogo ya grora isa ibungeri kore nashimo dogo ya grei adubori ya county ni horma shai heti na county Samburu county Narok tena bona sene nya county urge juado ore na ga yani jana shamona doko ya grand muajo hituna gara damu ne irma sai rosia itin sabukin ka ga shamo doko ya rais William Ruto grand mu holo sholema rona ga nyamal hera marare tolo sain le county Samburu jangara jo lame yu hoile buatna county negere na si shakene ngarusho hana ngaken orgil kwa yalo shamo doko ya balonyo bungei lolo sain le county Samburu yolotia na Jackson le kumondare Ede jona le kumundare keyu na kebuna doko ya serikali kitokolo shole Kenya gira jenga ki haishu henkarusho na ta horiki kwei torparaku lena county. Ega isho kulio mun tenewosh sana udendeba kaji Samson olege wam.
2: Lelo lomonto ndorobu tamayan FM. Maya, igdesheni na ritolo shulema. Etashama lenyora sambur, oichamus lembaringo.
3: Lembaringo.
2: Esula telekipia, nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
4: Ere Maya.
2: Ashamu, iye oitabeke yuokini, maile pate nibo.
5: Maya, yen efe.

0: Irma Sailang.
1: Egeri jira kala morani jemelo ne kala naga ranyo zunguri nago jo Zanzibar. Eh yola jo ebore Irma Sailang nalo naga e Zanzibari.
2: Tidialo naga e Tanzania.
1: Eh bwana. Kumona leng ah ni yola naga jo merdo Irma Sailang nyor na bosha na le Tanzania.
2: Wanakuanga kimoja. Na
1: Tanzania kidogo, eh? Kule bwana mambo yuko best ndugu yango. Yola kajo kwa kweli na gale mtu njinyi yake Jay Melon ile bwana kaje kuna ulongo ile kake kuna ngoma yake moja haja iachilia kuna ngoma fulani tu na ingojanga sana bado
2: lakini Jay
1: toka rone ndo ngo losungolio kake yote 9:10 yola kesi na kajo sira ni bagatul tero na gale le ramaya ni FM ni yola jango longe Jumatatu onda digine na rana yake na abishana wala pa na yake liudo wala le longa losunere na kotikitam wa ile
2: 2026
1: size it Nara lusi lidagan na kuara tu mono bisha na.
2: Tu mono isi.
1: Kusonga na yote mbona kana mna yona mna yoy.
2: Ehe.
1: Yola kesi ya jamani mbuyo best ora na evening yoke bana ra yola jo.
2: Nile masa.
1: Fresh nile ma time.
2: Yes.
1: Ehe bana na sida namba uleng. Sida weekend weekend imekuaje.
2: Weekend imekuwa sawa. Kile shepard uleng. Do iruru weti yangu longo uleng. Nero nage grado lu enchan vile kutakuwa. Lakini mambo imekuwa sawa. Kile girage yoga atalele duka jana nilikuwa hapa hapa
1: yes
2: kiberango lao pasta niweje mambo iko sawa sawa ni girana ganyo niola jo by the way kishipo lengdura fans le Arsenal
1: sana sana
2: mwadol da
1: ishire da le Chelsea
2: egira ma fans wa Chelsea egira ishir ne girana gajo ildongana ma fans wa Man U wanasema vita ya bibi na bwana usikawai ingililia. Wara gebera ingi tokorpa yele nye. Usi ingililia hiyo vita. Hiyo vita hiyo.
1: Tegimijungu yere la jungwa sergali.
2: Hiyo vita achana nayo.
1: Kejungulu ndiriku moku.
2: Negreta ajo inakata. Chelsea ndio bibi. Arsenal ndio bwana.
1: Tanguli.
2: Neugegira ajo wara gebera ku. Vita bibi na bwana. Usiingililie.
1: Mbaya. Kaka risho ya kana marita. So watu wa Chelsea by then usisikie mbaya. Mimi ndio ndaider baya ni pa Arsenal nyo.
2: Wae toka hapa.
1: Kwani kuna mbaya ama dingi? Ndio ngala maana sasa ninyi.
2: Ndongala maana gani?
1: Yes. Hapa nyo shidini. Nje ya Chelsea, nje ya Arsenal, angu ninje ninje nyo. Ninje ndo mono.
2: Ndio ngala ya magi. Ye. Tuni ara hiyo le ya mira. Mwanaume haezi olewa.
1: Olea na di Chelsea.
2: Mwanaume anaoa.
1: Arsenal na di nyo.
2: Pana. Mwanaume anaoa.
1: Munadharau nyinyi munadharau.
2: Mwanamke anaolewa.
1: Wa mama. Lazima tunawapenda na tunawaheshimu.
2: Rejoki mule.
1: Ninje.
2: Rejoki alipoka.
1: Arsenal ngituk. Na Chelsea ole.
2: Rejoki Arsenal alipoka ngishu ngenda ala kumahari. Kela ngishu. Nego. Nalona mwelesi njema fans wa Manchester United. Ure mwelene ra ijaka ngona status. Or fans ili ya Man U. Ejiro tiage Man U. Tiage Man U minyi.
1: Kanyo. Kanyo vyojo nijale wale le Man U.
2: Man U walikuwa mbele. Mbaka daika ya 90+2. Everton ni kina nani. Waliajilia kidude. Na ishu njina kiguran tutu. Nerangu lede pa Man U ware jo hii. Hii tumepenya.
1: Ata pia Chelsea wanyo ndu walianza.
2: Wale daika ya mwisho. Anakata la. Idivore faria atipika frimbi katikati enjo ni yungu tukwe ni abori peyakutu.
1: Wako ndani?
2: Iko ndani.
1: Iyo ni mbaya. Iyo ni mbaya. Basi rena nukule kumakala ini ngoni Yesedu usicheze mbali.
2: Yes.
1: Nijimusiedu aro kuni naga tukisonga na yo tempo. Kati gratu miyera kuna sayi by the way. Natupatu kuwa wapi. Kaka kawantiti ajona sample idere uka amurua. Kaji gunu nombara. Kaji tu nake hali ya anga. Gira naga nkara. Gira naga itin. Keshitishita.
2: Mabu iku aji.
1: Tuwabie.
2: Niyola ajo by the way. Tiyo rice nage county Kajiado. Hako uko.
1: Yes, leo ako Kajiado North.
2: Ako Kajiado North.
1: Nalo nage urubungi ngogoyo.
2: Yes, anakuwa na edhore ngogoyo.
1: Yes, narudu wanaka ajo erijangake na leng, etupukuto na leng alunga nako leng tepulo. Hapu kunaka ilaki ashwadol nake orais. Ni nage mbe nyanak.
2: Yes.
1: Niyo naka ajo itula dikoku mwako leng nage lilo account ya Kajiado. niyakodola kajo mambo yuko freshi amonyo
2: Rabau rona galari kwenye weji nini wa rais maendeleo pale
1: ni kiasi nipa kwa governor na gele kaunti ya Kajiado dini the bulletin poka na gele UDA
2: yes
1: yola yore kesho governor atakuwa hapo kwa station kwenye kitesheni
2: by the way asubuhi mapema
1: kesho sio ya kukosa ore kesho show nasi ya kukosa kesho ni akuja kusikia na gajo kaje jito na gele
2: kwa governor ile kaunti ya Kajiado kingpin

0: Keji ninye nanyu Daniel atilo sinkulio roi logira itabaiki yol daigani tena kata opishana ninchongor peye ebayana ke sanabo ente iba na olor kiliku linunok na ke kiliku dorobu adolta Vivian Aimadu iriolpu simorule mao ejiro egira naka iwagi eramata reside imamenye tenebo lala inkanashere nyena kwa lalashara enebo siruki fans apo kin lemayan adola jo Vivian Akena teregua orkilikwai dorop atapa na mengorai adolta sininye te WhatsApp Kelvin Akirinkai Rika Jado negra iromon mamenye na nyuruling enkang olo sinigi apokin onto ye enche ormasi pokin lor bukwale nkaruni amu yankolong osokoni lor bisil ninye durara niyakwa jogi maisosyono marasyo inkaulele adolu eramatare santi sana Lakini wani kakwa roi gira apika atuera matare. Mayan, hello? Mayan FM, hello? Yeu? Ipa pi mama Charity?
1: Mama Charity, zara na shabala. Shabala, mare jengu huli andaiba?
0: Ho.
1: Anga sere, jengu nkara ini kibarara ne? Anga wala mare rapo, kena nana rambo na roi uro?
0: Ho.
1: Tu sa delolo nje si erin kwa anjanya Francis de Gumba.
0: Ehe.
1: Babalanoi.
0: Ee.
1: Tane bona da andarande yeri amati.
0: Ee.
1: Omurunga.
0: Ee.
1: Oma marande yeri so irene ba mama mbiyo.
0: Oh.
1: Ozla di seri lamba la kaya naramare hera lamba la kaya na jago ba kumari amari yesilwa.
0: Na yes sawa sawa mama Charity. Ma yene FM hello. Hello.
2: Hello.
0: Ma yene na. Yes. Yeu.
2: Tuvole.
0: Ee papi.
2: Nanu za tondo kwega?
0: Karibu Tom.
2: Aizidi muna kulera marare? Odo Mary? Nda sana jimura la jayi yodo ruko? Siyo laito jayza mtenge? Nda sana jayi kwa ina redisho mpulli?
0: Yes, sawa sawa Tom.
2: Nalunga napa wakila pa kasi?
0: Ya. Mayan, hello? Hello Mayan.
3: Hello, salam.
0: Yeu.
3: Mwale?
0: Papi.
3: Mariendeva.
0: Sida ina leng meti enya mali?
3: Amari mano jala era. Iwa gulendeva sida? Amari mano? Nangole lugu ipagun.
0: Ho.
3: Nangole serana rayudu. Ayala marapa wakin galunga ba. Agami serana nukudu. Unde uyari na yeri udongo rosana.
0: Nijo kia ba wakin?
3: Adeye pozi mendeva sida na maya.
0: Yashi. Hello? Hello. Aya kabisa kigirana ili ya mariti nebo ati ya tuanka ulele mayan engor daika ni ongwan abe ye ebaya sana bo ente ipapake ngasarum inkorogyo lomon eka shiku nye teno shirisharani lori ngoru lelo limi na kinote limi baye tenkaranado
4: Ewangan Olo Show Mayan FM

0: kilikuwa ilelo na hali gini ngoro ashe kilikuwa nurara tenolong. Hello. Hello Mayan. Yeu. E papi. Kisida yule metie nyamali. Kejani nye nino. Karibu ole mama ndelenge.
1: Ngira rada kajo aingorue nchorueta kashorueti noina.
0: Mpaka napi mpo tengarna pe yolo. Na jasa. Sawa mama ndelenge. Aya. Mayen FM halo. Hello Mayen. Yeu.
2: Uba.
0: Iba bi.
2: Oh, ye dende iba.
0: E kasi ni rugul meti enya mali.
2: Besi nyama ala ni enya mali hi.
0: Ho.
2: En mama ni ngai rana na hubalo.
0: Kari bole mama ni ngai kanga ira re giri ngoru.
2: Aje ni ngoru cha to ye ye ma ra na lo. Na jo lele. Adaji de ni ni ni zoro ni ndo jawo se se ni.
0: Na ngai rane na.
2: Angai majo meruyan. Ara ndo nyalo ba. Angai age majo meruyan na majo zoro ya mu e bai ra ge. Angai na rai ra lo ba ga ni. Nda mo le ngala. Na de mama roji. Na go aga de ge ni ni zoro ndo ge ye yo.
0: Aya, sawa.
2: Aya.
0: Mayen FM, halo? Hello?
3: Hello, Maya.
0: Ninyana?
3: Hello?
0: Eo?
3: Suwa.
0: Ipabi?
3: Habari yondoga.
0: Sida inaleng metia nyamali?
3: Kisi yotu gosawa niyara nyamali.
0: Ho.
3: Agira rana nongorua nkanashi hai? Juma masasi mwana ria nale nyonyo. Angira joro so yendire ye yesu mwana mkana yubayoro.
0: Okay. Na rabasali. Ore da ke gire ngoro lungana. Ore duol lungana le gire